Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manais! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw na kita ito po rin lang. At ito ya, ulat-lat. Woo!

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you na miya. Baka ko. Kesa mamit ako. Kesa mamit ako. Kesa kula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah. Kesa bere chico. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinoa kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, chico.